0: Bula, bula vinaka. Ongona Radio 4EB and ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and a Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo tala wasingo na vakaviti. Kabato kai mai rongo mai viti. Na program ongo and the rongo e viana ve imbon kedeni vakarawai mai na tini kina tini kandua na kaloko. Na vangu ala isa batin nungu koro mai sesi sangani aunrobe. Tamani autiko na mboni kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: ke menda barongo sarmanda na kenda ivan bakanga bakayalo ena madawango
2: andale suni na bung ni kuwa sa turme na roma wasin dua na tikine walu kina tin kapitu roma wasin dua na tikine walu kina tikine tin kapitu na bosani bi bakta unditaki E volvolti koko pula ke ne ibaba koslotu, kasatau iabuti kumi Roma, karasatavati ko ilibu na kanrien rien aliwena. En bimbi bua ne ibaba kosongo ni tiksar ngayena loma ni koro, kai tiku tiku ni bilu itake na matani tulia bukoya. En darrao ni singe ama na bibakta undi itake ni vol ni pula virna leo ni ibaba koso koya. Kasa wakabina bina kina bua na nongu kaloo, en abukumundo ukede nga, Nisa tukuni e buruburu atau doko na nomundu wakamuta. Tikine walu. Esengan indone ya bubinaka mi wakta undi takina indone iwa wako salotu. Miwasi bita na bosa ni bibi waka ta taki taki kena kena waka binabinak taki na bika ersangarabatiko. Mendara ida talingan nangu na ingu ni pula. Misiko bira mi wakta itaka na nonra wakamuta. Ka wakinda itaki talinga kena na nona. Indondoni Mendangu matua, nisa sangata kana kaongo na leo ni songo lotu. Menda tarada kina nonda wakamuta, mikokuwa, kandei ena nonda ndau sota, kawasia vata na bosa nikolo. Emeni.

0: wallet.
1: Abi apo eni ba so se ba apo e se tobi to
2: je
1: bo se ga to ni abi bo se kuru si eh se
2: o budo
1: leji ni
2: abi ko ni leji
1: abi to ni gbo
2: so o mora ni
1: so mora ni abi dudu osun
2: abi apon pepo re
0: se buyer beware loro yi ni abi se yan ma koko test run
1: so ni so budo ni se six pack ni abi ko ti ni eyo kan na ti to
0: Laye si awon omo ten soro si bia yo si ni bi ti awon eyan ti n soro e nsa no gbo ton soro si spark bi tele
1: mo ele ma gbo ton so bo won se ma soro pe ki won ni isan
0: okay
1: to le na won se ma lo si gym ti won ma ma won ma se se sa won ma gbe weight ma gbe weight so da ton ba n bo bayi Oh, yeah, that'd be kakalika, right?
2: Abi, just of course, Morika ni, I don't say. Okunrin kan ni, wa wo fake eyelash, wa wo wig, wa gbe kini CD fake, wa ni o wa real man.
1: Gravitational pull. Ma ti koko o boye ni yen se olowo lowo
2: abi se je lowo wa si ko to wa ni pe
0: o wa romantic
1: come on adi pe
2: romantic na fe je se romantic la fe je olutu
1: olodi pe gravitational pull yen come on lo pull le si bi ti o fe
2: But vale o se fe well
0: but sugar
2: o kan kini gravitational pull kokan
0: then ni igba mi o kan ma sele pe e koko rira yin ete ko te nse pe o wa lokan yin pe eni bye bye ni ti mi le fe abi ti mi le fe but ore yin wa be si gboro die die
1: se to ma tin ni ma ti jo nso re si waju si
0: titi to den gboro to ngboro won ah o pe gba mi gan elemi lo ko ma o pe o ri ko je ma nse legbe lagbaja ni
1: bi ba
2: ko no si
0: wa be si rin smesme bi eni ti won
2: to si to muti
0: lu se gbogbo nkan to ba so epo eto to je ki yan rin o eto je ki yan rin wa je ma rin lo se
1: abi kinu e ma dun
0: no kinu e ma dun
1: to ba tin bo a tete to le abi ko ni
2: awoso gidi
1: awoso gidi
2: akosale apoti sita
0: o wa ti mo iche mo drink ti obirin na feran ju ati o bi gbogbo awon kan be yen o
1: ti lo se research
0: o details n pe a soro fun yin de ni gbagbe e so pe cousin e to n gbe latvia nkan wa owo ti e kan mo ma so ma rati nkan olodo de ni o
2: nkan tani yen so nkan lo ranti
0: iye lo ma ranti
2: tori yen lo fi lala
1: awon yi ta oyoku so
0: no ko ni ranti e nkan te ko ranti bi se kan ko ni ranti
1: ni wa ranti yen
2: nkan ti mo ri mu ni gbogbo nkan ta ti so yi ni pe awon nkan te ma wo bi ila en to leji
0: ila
2: se bi be yan se fe mo en to je the one to je
1: elomi o le se la lo
2: en yo kan mi fe
1: ehn o le se la lo
0: mi ro ba o yo to we la po to ye bo re jo
2: ati e saba kola money